0: There na koloni sivina tolu ni tini ka wan na mini tini bula ni bula vinaka vinaka walevo na numuni sema vinaka tingwa ina kavi ni vaka rumbuka indai na ikatini kanduni singa ni bula sivi tembo rulu mdolu rusa vulkano no au nuitaka kito nuitaka e wal ni walesi ni ni bulu bulu vinaka ka ni imaro taka taltinga na sema tingwa ina nonda bata bata ngono nonda ngono baruta kingono luwe viti maina tolu ina tini karua na mbongi levo ni waka rumbuka. Vinaka, vinaka waka lebo, na vito koni vinaka tiko maya na hekavi ni kuwa saiba walu nan rao, saiba, saiba, saiba. Lima tolu ndo, yana na bintele wani rao ni nipi tartar mekina, ibal ni wale sa na hekavi ni kuwa, vinaka waka lebo, vini vinaka tiko wero na italtala isoa, na italtala isoa, mpaseado, kini italtala lepani lewa na wano, na kena do waka umay na katukato ni, ni turangan kasi lebo, ni New Methodist Christian Fellowship, na italtala ato na isa vula ono, na ivanga bakayalo, ena e kavini kua, menta sana rongoa da saramandani. Sai kua, sa kongo.
1: Sa mbulu bina kana turanga na marama dhuru wano wane lewa, na wano bina kwa obiti kata sa letu na wano lewa New Zealand. Ndo kile tu na wano ni vei wawo mbala, mbala mbala wula wula. Aotearoa. Na waro matungwa na stesi na AM 531 PI, Pacific Media Network. Nimbulu bina kana. Nanto programu na vima rombuka, vei mama ni tolu, kinibana kaloko. Sa kali wuna wau naka. Sa ni tini kama adawa, kena ndwila kama ikina. Au nita kani na rongo makarise se tukani wakana karistala na bose ni kalu ene kami nisi kani nai. Wuna waka fangare ihe militeri tauranga, ni mbula binaka. Roturua taupo ke Hawks Bay, sa kali wuna wau naka. Numa ni tini inti kumaini si wuna ni kua. Si ni ngulia dhabi, mai mboto ni Tomasara en North Island, Wellington, Manawatu, Wataki, Taranaki, ni sakin da wakita litunga, ene si wuna ni kua. South Island, Christchurch, Dunedin, dan waktu ke Ivan Kagil sakali bunuh bawa minakan umni cini cumai ene siwina ni gua au nui taka bosa ni kalu enonda ene siwina ni gua ene bonga buri baka sama bimboli me bimbinaka ki nonda mula ni lagu batake naturana
2: hell is real but heaven is yours e kandina goeli ia kolomalang enomu amen kako tiso unalako kona bakaru taka indona tikina menomundou au na lesu tale mai au na manda mai kauti ke mundo mundo tiku talanga na mono sati ko kina emeni ka ko ni ko baga dala ina we kangu mbaleta ni ro ni totoka tiku na mbulango ia baga dala na mbula samber mai au baka samata kana emba ki saoti au lago tiku mole ida kabuli na warik hotel tiku ngori i singatoka na coral coast au ge ro ngoda tiku induna serre e ba tiku ngona serre ngo na lala go eli en sina i golo malangi. Ngai bo sovi una kalou ni vi bagadala ina nganga ni serea. Hemeni. Ngai mbita vi una turanga mo lago mo li ni bolo tambu na percentage e kai tiko ni bolo tambu se na se dhaba e kai ni bolo tambu e vida na lago yeli se ena bagadaba na lago yeli ena bagadaba na lago ilo malangi. Au ya veni Warwick au le ithe ngasara na e bola tambu mbita vya una madhi una kena wase vitu au na kere talanga se iso amena wilika na kena waka biti kena waka biti tukori ya wilika mikenda na madhi una kena wase vitu chikina itini ka tolu kena chikina itini ka ba balte kabi ya una yalo tambu ni unrebo tiko elebu na ngau na ndavi waka thalai tiko ni ndue mate nangele sota ya nina matakavou ndue mate nangele sota na matakavou Nikolago na imbulumbulu e wala itubango, rest in peace. See you on that bright morning. Senga, ni wala tambu e rinalako ngay lo malangi kui ralinga sabasaba ka yalo sabasaba. Senga ni bango lay na elondre na kadadawale se rambumbulu i wagay lasu. Me kaku ni wagadala ikenda na ndalako chiko ilotu. Do not be deceived. Just by going to church and wearing church clothes. Or taking position in your church. Amen. Na na rongo da mai ulimanda mai kendo. Ulimanda mai talaga sa iswa. Ulimanda mai.
3: Okoya na ka wakandua nga. Ndo sabi na kata. Mesa kita ka vi ke mundo na tamata.
2: Awa. Madhi uwa se vitu. Tikine tikine tolu. Kine tikine tikine ba.
3: Do zuru ki na matamata ni koro gingo.
2: Iyo.
3: Lalanga na matamata ni koro. Karamba ilewu na sala. Sambasi ka kina rusa. arasa lewe bunga ersa durkina ni sangingo na matamata ni koro kabaga lailai na sala sambasika kinambula arasa lewe lailai sakunea
2: Kachiko ni volatambu ndo uduruki na matamata ngingo ni watchi na frisia na thaba ya koma si ndo na kachiko ikiri. Wiliko mandamai?
3: Ndo uduruki na matamata ni koro ngingo
2: thaba.
3: Ni salalanga.
2: Awa beranisa na thaba chukika?
3: Semicolon.
2: Semicolon. Kachiko ni volatambu ndo uduruki na matamata ngingo ndo na break ka. Hemeni. Sangai tika butale ni sanga na thaba.
3: Nisa lalanga na mata-mata
2: ni koro. Nisa lalanga, kami bale, elala. Elala na mata-mata ramba ilewu. Gai laura itu na kena sala. Basika kina rusa. Emeni. Ngauna kede ko lotu kina, kebagai sine itu kono mubali lotu, ngarauna. Ngauna kede daka kina na songo isina, ngarauna. The majority is not always right according to the Bible. They can be right in this world. Ya namune kakina uchisu do ubaka sangara na matamata gingo. Do ubaka sangara na sala rambali lilai. Kani volta munisa ambasi kakina bula. Nangauni sala rambai lebu. Lelebu era lako kina. Sina itigo. Kani volta munisa ambasi kakina rusa. Hemeni. Kembali turang angin marama kaku ni baga dalai konan rakini buru burungo. Bala taniwa you are with the crowd. Just because you are with the crowd, it doesn't mean that it's right. Dona crowd lewe rakaya ni sataro ko pailato. Ia nadaba me uda kawa me chisu. Rangai kaila maina tamata pa kochiko e kina kawilatai. The crowd that day, they said, crucify him. Hemeni. Kembali ni kusaha lotu tiko. Kau kwa ni waka tau-tau keni takana nomu lotu. Hemeni. Tal-tal ga siso. Ini kemana main hati kena rusa ngabulukan dua, rusa ngabulukan rua, rusa ngabulukan tolu, rusa ngabulukan ba. Hemeni.
3: Ena sengan idhuru kina mata-mata ni waka loma lagi. Ko ira sekele nga sakai biau turanga-turanga. Ko kwa nga sadakaba na loma itamangu sa tiko mai loma lagi.
2: Tengu mantega. Kani wala tambah ena sengan idhuru kina loma lagi. Kuira sakatiko turanga, turanga, turanga. Biba ni lotu, erakatiko turanga, turanga, turanga. Emeni. Kau ko chisu, ena singa goya, ena lelebu. Lelebu. Emeni. Aunda ubi baka lotu taki, nilaga indono koro. Adama talito mui balata, kima misa alotu tiko. Ya kanta pako unengona. Aboso mo sa dhabi wali. Narongo na chiko na tukuni alo na italtal ka sibuli. O koe turarati ko inandua na waso waso may na muka ilaw. Kachiko koe turarati ko ielas chiko itumba. Mateni tiko. Kembali siniduru ki lo malangi koe kaya. Ediru lo malangi koe balata. Dua tamani pe itu waka sosia chiki ali dhaka chiko ni kuwa ibiti. Bura bura. According to the stats of the world, 8.2 billion people are living on this planet. 8.2 billion na tamate rambula chuko na buru buru ngo. Era kana nda unifika, e 2.2 tolu era Christian. Emeni. Emeni. Sa keme male keba kaya 8.2 vida. 8.2 rua. Bilioni keina rua pointi tolu na bilioni era lotu ba Kristo e vida era sin lotu ba Kristo 8 minus 2 e vida chiko vole ka chiko ni ono na bilioni emeni ono na bilioni el kemi male lago yeli Bale kau ko chisu ko yau ngana sala, ko yau nandina, ko yau nambula. Sangan indua na tamate torawi tamangu, ena bukungu ndondonga. Sangan irau indua na tamate lago ilo malangi. Waka bo me dingo mi chisu me nona turanga me nona ibakambula. Emeni. Au sini tukuna ngomo mbutu kasombukina, esotale na mata bakambauta me bakana musulmani, urina hindu, urina buddhi, sanga. Na nongi wala tabwe kabi au, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Kemembali, rongo dango,
4: kemi male kemi kasa ruanga na mbilioni, mai na walu na mbilioni, era lako ilo malangi, o kendo mandanga na ruanga na mbilioni, na nabataro gitale. Amen. Sangai kau ko tisu, ko ira era kachi ko turanga turanga, e senga ni ira na musulmani, e senga ni ira na hindu, e senga ni ira na buddhist, senga, kau ko e seni ko ira kebenga era kachi ko turanga turanga turanga, So mandanga ramateni tu gara kachi ko turanga. So ralas tu gitu mara kachi ko turanga. So ndobi baka baba ne kachi ko turanga. So ndobi baka sete ra kachi ka ka ko tsisu. O ira era kita ka tiko na loma itamangu sa tiko melo malangi ko ira ngora loma malangi. Ya na buna sari mimbikina. Ina senga ni lala ko eli na sinai. Hallelujah. Ni tauri baka pasende 31% Christians 31. Kembali 69% non-Christian. Ala ko yelia. Amen. Ya kuri na 31% ronga dani kwa. Kuri na 31% sanga ibo sa weekend on sisu. Sanga ni kuri rakachi ko turanga. Kuri rakachi ko Lord, Lord, Lord Jesus. Are they? Christian. New Methodist, all nation, lotu SLA, lotu Katolika, lotu Kavitu. O kendango endananga induri no matani kalou. E na kekau ko tisu e na singa ko ya. Au na kaibiro dula ko tanibi au kemdo usanda u kita ka na ibarbada. Hemeni. Ni indu e mate vango sandu na kana nonda ngusu ngusu lo malangi. Kabi kenda na same rusa kumulu ko ba, tolu kina ba. Ko dhe na dhambe dhake na ulibu no ichoba. O dhe na tu na esa na buni. Ko dhe na tiku na esa na tambu. Sa ke kani mulu tambu. Ko e ngai linga soma soma. E alo soma soma. E senga ni bango lea nelo na nabikada da wale. Kembale viva kani dhaka dhaka takiko. Wose ni kalo isi ni baloma bina kataka indu na tomu si indu na cheke. Wose ni kalo ina baga loma bina kataka ngana kalo. Wose ni kalo ina tota ka ngana kalo. Wose ni kalo ina baga dodonu ngana nona lebolo. Nondaru itabi indaru zaka zaka takike indaru gina lebolo ni wose ni kalo. God is not pleasing anyone. He is not a man pleaser. Nangauna sa tawanga kina konoa e dunan rauna embaki rusa ngabulu e tawanga tiko konoa e kaya tiko konoa mervisau mervisau dunan rau rusa ngule embaki senga baka duen duvisau embula na walu buko nonga tolu na lubena watino kina watino tou na lubena sanga ikau tuwe na milioni baka milioni era mati tu hemeni kako tisue na bakana singa ne inoa hemeni Ke tō tsuko ni kōmai na kasi, dhaka tsuko na, na lotu verito na Eastern Division, verito na Ovisa. Hemeni. Ke tō usatu nga usanga e tō, aunga indusi, I na vono ni veimbulo tuna reda, reda na veimbulo sa, sa toso nga na mbulumbulu vau, na mbulumbulu vau e toso nga na veisinga. Hemeni. E vida vira na koto tuya, era sa wawatu merele Sicily, senga ke waina doi, senga ni mata isuba. Kinan rano mbuka wanga. Hemeni. Aunu itanga na bosa ni kalo ni kuwe na combined cell. Menda kauko ni baga lama bina kataka na tamata. Kauko ni baga tautau keni taki kuwe na lotu ichisu. Darongo da chiko na kaya tukuna chiko choka ata mangyo. Daubu nao maina wali lotu nga mai seyoni. Tapadaka dhaka o seyoni. Ena waso waso da builebu. Tukuna tiko kwa ya. Nimberi ni mai dhaka dhaka na mai TV. Enda unrama. Nona dhuru wali lotu ya nrama chiko. Hemeni. Kauko tisu ena singa kwa ya. Lele wera ka. Ketou de muri ate boro na edhamuni. Ketou dhaga dhaga mana na edhamuni. Ketou viva mbula na edhamuni. Au nangai kabira. Dula ko tani biyao. Kemdo santa ukita ka na ibarwa da. New Methodist na combined cell na bibu kelulu. Kauko ni baka tau tau keni taki yuko na mula ko bata kina kalu. Namu masu, namu lolo, namu hili bolo tambu. Tose edhaki kina ndona lea bolo. Hemeni, kuwa sari ni nanuma ni waka mbula hiko, ni kusama I masu chiko, sama I lolo tiko. E vina katangana kala umo, remind taki hiko tiko. Sa hiko ya motoso, mainandua na levolo, kinandua na levolo. Mainandua na levolo, kinandua na levolo. Mwile dhaba na singa na noa, kuni ilanga taka na singa ni mataka. Enda inda ina singa ni mbula, enda inda ina singa ni mbina kati. Santa umata weekend, endua ya mate. Santa, gale sota ya nina mataka wawu. Sianga, atamani kuro dharuta. Hallelujah. Atamani ta, ataya, tayana. Ningau na ngaya mate kina atamata. Sakila asara tunga abunaya loko kina. Amen. kua ni ko ba kila kila ni ko lo batik na kalu masu me chiko wili bolo tambu me chiko Hemeni, sangan induan ay suka sokolo tu na bakambule kenda. Sangan induan ay talatala na bakambule kenda. Sangan induan ay tamata na bakambule kenda. Ena bakambule kenda nga. Sa ikuan nyo na bakambauta na ngonin turang o Jesus Kristo. Enda lakot tiko bakan nundonu. Ngao ni salang gingo, rongada. Ngao ni salang gingo. Ngao ni salang sosba. Ngao ni salang bakatukai ko nundonu. Ken dura sala mola ko kina ronda na uni sala ngingo na uni sala salatu ko batu kai ndonu na uni sala sasva hemeni dona kana non da viva gallo ma pina gataki lele una tomata sa sinri da kabana digi digi ada bare tu na ka ko tu mo mo ada bare tu na ka ko tu ko nei ada bare ka ko rangase iku sabi a bulotu iku sabi a ngavi kalo iku sabi a lago bodo donu e kabi ke dani voltambu sa ke vosse le kalo vi e prama la ko tani mai na numu vanua mi tira no e kamu la ko tani mai na vali tamamu la ko kina ndura vanua mo ngavi au kina boga binaka Praise the Lord. Praise the Lord. Maleta da goele candina. Rosa mate ko teibesi. Kani voltambu. Teibesi sulu loka loka. Wata keina linea ni matei lalai. Sanda umaro e na besinga. Sulu loka loka na keni imbale mbale. O koe baka itutu baka turanga. Purple means royalty. Linea ni matei lalai. Keme mbale o koe bulia rawa nona isulu. Hemeni, ke malo koe tamato mutu niau. Kani mulu tamu sanda umaro ina bensinga, ke malo koe lebu nona gang. Hemeni, wanua kede ngai lako kina, eksepta kikina. Ye kani mulu tamu isandu na tamata nera munda vuha. Na edana kola sarusa. Sanda umai waraka na meme ni kaka na nona tebeli na tamato mutu niau. Sanga indau lako maina kuli, meme inramida na nona maboa, sena nona viti koso. Kabi kende voltambu. Duna singa ngei mati ko la sarusa. Ertongi kebeti ko ena engilo siki na loma sereya prama. E mati talengana tamata butu niau. Loka loka li neni matai lelai. Marau ena besinga. Kani voltambu ga itada ke maiete sini sabaka rarawata kitu. Kati kubikenda na marika na kena wase walu. Tolu sanga bulga ba, tolu sanga bulga lima, tolu sanga bulga ono. Niko na maruro ena no mumbula kona baga ilia. Ia nindua sabaga ilia non ambula. E na bukugu ke na buku ni tukutuku minaka non ambula e maruroi. Kani rarawa vikenda na turanga na marama dhorba unongo nelewa. Kame mbaleta na lotu baga ulumbale. Kame mbaleta na kalau baga ulumbale. Kame mbaleta na mumbula iko labeta na lingamu. Kame mbaleta na mubanua ko labeta na lingamu. Kame mbaleta na soko ko labeta na lingamu. Kame mbaleta na baga wati labeta na lingamu. Kame mbaleta na baga mau labeta na lingamu. Kame mbaleta na sigi chudu labeta na lingamu. Kame mbaleta na soko baga burubura kena kana labeta na lingamu. Kame mbaleta na lotu iko ngengalu. Kane bolo tambu. The gospel is the power of God. Hemeni. Na kau kau ni kalau itu kan kospeli. Sabang mulai re re sabang bauta. Eliu biar recu gay muri bikin dana kay maten tu tani. Nongui tatau ena mata ini combine shell. Ni new Methodist ena bogi ni sikan indai. Nongui tatau telang abik kemudi ena galis serba baga malu ena my TV. Kau kuasar ni baga nui nui takana nomulot tumbalabu ni na kau cikol malangi. Kau kau ni baga nui nui ena kau kusada kaba. Ni na kau cikol malangi. Lako ina beisinga na baka roko roko kina lokomi. Hemeni. Walk with humility and humbleness. Hemeni. Iko kila nondaru dhaka binaka isulu manra. Iko kila isulu manra. Sulu kawewe. Sa sela matani sini kawe toko na nomu isulu. Sa baka yang katika baka wasuma sa fiu. Kani mwala tamu nondaru dhaka binaka. Sulu manra na matani kalu. Kenda rubagandono inga ambaleta na ngone turanga o Jesus Christo. I will go to heaven because of Jesus, not because of me. I will not go to heaven because I preach. I will not go to heaven because I lead a church. I will go to heaven because I believe. I have a passion, I have a zeal for Jesus Christ. Wano akenda ulako kina ubina katamera kila natamata. Ninongu ituranga, ninongu ipakambula o Jesus Christo. Amen, kina hallelujah, lako tunga. Gailewa iko nga. Bukibiko ato kasamu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. songo no dai meni alu le kunenga bali lotu ni ko chiko bali lotu bi shomo shomo da haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya amen amen amen haleluya haleluya iko chiko bata grave kamu akka vos va kalatia vos va ka efeso binga bata kena f we tartarabi amen ka ko chiso is not the people that they say lord lord lord It's the people that they walk right and have a right attitude. Amen. Na ono rongo da kina sera. E na la la ko eli. E na sinai ko lo malangi. Ge po sumeo na lo tamo. Vipo ka dala itu na sera gori. Ke rua nam bilion ni tamata. Kara lotu pa Kristo. Toro manda kera lotu pa Kristo dina. E voi vida. Ono nan bilioni. O di elevu. Levu na ono se levu na rua. Rua la goi. Toro manda. Rua ngora sa alo tu bagalo mo endina. Rua ra la goi lo malangi. Vida la goi eli. Ono. Ko eli ena sina e viratamata. Lei lei gura inglosi. One third nga ra la goi ka. Lo malangi ena sina e vira inglosi. Lei lei viratamata. Amen. E one that birangi losi er muri setani. E asa eli, ure ure sini biloai. Ure sini rotal gani bibutuni. E rabia bibutuni en sini rawa, en sini dingomi. Emeni. Malte kau ko tisu en duang ai balo da sini bokodi, no mu bosta kana kani kalu. Na i balo balo da todo con bokodi, con daulamba bokodi, butako bokodi, con riba bokodi. Digo sa vos ta kanga na elo tambu. Ka ko tsisu ene senga ni e senga ni boko di eke ene senga talanga ni boko di maikea. Le buna mate boga do mbul sa daga tuni kwa. To lo ber tuna ubi se di kwa. E so ela la lo tana en onda. Go ko ir nei tambango ne do vos ta kana kani kalo. Amen. Amen. Ko na vita ko e daga mainangali. Hallelujah. Nada na maramu ko lautaya na tamananga ga taro bana na bi balu tak ndun melida kaika himeni na kau bia kachi ko ni ko sa bo sa takana elo tambu mona maro re baga bina sa remu wa wa mali do abuno gore na taya na gina e ka ko tisu ai bala bala da to do ko en mbokodi duanga ni bala bala da na sini mbokodi na mbulongo ke na mbulasa bermai Waka sama takana waka to mumbulan ni waka rerwaki ni kai kai ko tisu. E sanga tali ndo kai o tisu e kai. The one who will forgive the sin is warning us that the sin of speaking against the Holy Spirit will not be forgiven on in this life and the other life. Kembali ni ndoru sangkara bikalo ndoru sangkara bikalo kera kata mata ni ndali leki na praise the Lord hey o kasa bada mtu binaga da kemera

saranga golo malang me omu. Ngau ne fail ki no ata ma omu tu ko ya ata ma ki no no mu pu ko ibi. Ngau ne rau fail ki na gelo mo chisu ne karu ni ata ma. Ka chiko polo bi rake roma. Then the second item, the final item come and reset the record. Ya na mune kaki ne mata ni pita do chini kawalu. Ni kem do chini bole na kada da wale. Kem do sa bole na Na tale ni ngone turanga o Jesu Kristo. Mai nei bala bala se sewa era sulia bi ke mundo una no mundo un gase. Kai le bune bala bala se sewa era sulia tu non da gase. Hemeni. I tal tal ngore ba ro baba no ai era ni bala bala baba no ai baka se sewa tu. Nei bala bala ba kala u se ko na vuo ni alo tabu. E tsiko na kala tiene ke no wase lima. Rusobul ga rua, rusobul ga tolu, rusobul ga ba. Ya nei tobo dina ba kala. Hemeni. Gai ka tiko bi kenda ni bolo tambo. Goe bolo bolo tuko choni. Ni lo sabita la noa. En Revelation chapter 21. Ke baga rao ni go ilika wili ka batikau. Rua tolu. Then he who sat on the throne. O ko en dambe tiko ene in dambe dambe baga turanga. Kongo sabaro mo sogo. Hemeni. So we are really blessed because we can see the glimpse. Ka batikau glimpse. Then he who sat on the throne said, Behold, I make all things new. Au no baka boya na kake dena. Amu fichi fichia. Amu polo poloa. Amu loa loa ni wangi roa. God can make it new. Amen. Aida? Kama lo loma lang indon menomu. Sebaga dama tuna no mutayana. Sebaga dama tuna mu uchiriba kinandonga-donga kinambabulu. Na kalo era ni riset ta katale no mumbula. Ke go baga iyo. Daro ngat sura tukunya lu nikwa. O choka tama ngyo. Kwanda unta betoka na mbula FM. Pe suka tuna mona ni kaibichi. Bula FM number 2 na sere. Amen. Nga se ni buli. Laiza kada kana broadcasting. Laiza kada sarwa turanga ni obisa. Sanga ni ndona kai biso te kikoya. Sanga ni biso te kikoya na nona daga daga. Amen. Doro ngoda na tunia ni tal ga simbuli. Ko ndonia mai. Tu raratiko, tu rarani daba. Unu ini. Ya. Tu rarani unu ini. Ka ko tua funu atoma dalanga lingana. Santa que me rongo da tu kunya longo. E tu ira rati ko enda u una uchi ko bali tu meno mugela u. Tamani bali tu lem. Aleluya. Atayana ke na duita u tau aba ka sisila. Nimbula. Sarau ta me data ti ko na lo kanyi u me de dispel. Ni bala ta chuka me da e. E to tu me bata. Ke mbale ku iru ko renda u bosso ba baba. Se ra bosso ba dondonu, se ra bosso pikeu. Ke mbale ku ira ra kira tu ra bosso chuka me ta ra data tu ni duaka era. E dua me da ra bala ta chiko. Ni dua ga bosso chuka ba lembu e na social media. O ko e bala ta chiko. O ko nga kila me da bala ta chiko. Amen. Ke ba ga la dingi. Ba la dingi ma me chama ki ba binaka. Na baka la dingin daud pala na wawani puaka, daud duruma ki sasa, gai. Me lako lebi andena. Hemeni. Hemeni. Ke baka la dingin baka binaka kwa rabosu chiko ya. Oh, ata manita ya na ginandu ito tau. Praise the Lord. The one who sit at the throne, sake kako kwa, I make all things new. And he said to me, kako chuni, gai bosu ya uge kako kwa ya. Write those words are true and faithful. Wala chuni, wala bosu ngoe dina ngai dondonu. Bebe na rula duka na sobu. Hallelujah. Sambi ni kwa toka sabun. En dondonu ngai sabasaba. E kako kwa, and he said, it is done. I am the Alpha, I am the Omega. The beginning and the end. I will give the fountain of water of life freely to him who thirst. Niko biambula iko na bangara. Kako ni nama kana kalo umelo kanyi biko. Iko bangara. Kani volta motunga na matani katu mga tukituki. Dola mga katu mga dhuru. You open the door, I will come into your life. Amen.

0: le una tamata sana rabun rabua ke na kere kere. Praise the Lord. An rabun rabua ke na kere kere via umbal tanga ni sanga bo se nikalo. Gai muri nan rabun rabua bagayango. Sa receive nan rabun rabua bagayalo. Amen. Na vosa rasa a vitar tarabi vita katangai. Au wondo ina nduna taxi mai mai na Kasi City. Me ula ko sumu mai na Mai TV. Sabia kaya bito kabanua. Au chau biu biu mai na ATG sana bango i narere. Au rede vida na dorbo urto sira sumani. Bali bole kama mo na na dina me ngai bora utala beda ki makoi. Bisa nangone le orto sira sumani. Rata mangone tonga. Form 5. Sabole kama ina dina le bui makoi dake. Aure de sone mi mi dorbo uso. Tal mi. Era kai bits to doko. Ngone bits to doko. Koi ra ke takachi ko ke dangone bo kai tobo. Kai bits ke takai tu ke dangone bo kai tobo. Go. Oi rongo kora tana tu akolo. Ke kola ko i chai rengo mo la ko i lami, lami town. En andrendre mo rei da rengo ni ndie mi akolo. Emeni. Kona rei da nga ur tongo ni namuka ur tongo ni wailo kutu. Ur tongo ni ufadha lo homo ur tongo ni kalekana. Emeni. En andrendre mo rei di pesad ke kumar ke rajendra. Praise the Lord. Ya namuna en dondono menda rongo da kina vosini kalou. Bale kau ko tisu ena choni tini kali matolu. Kamu ndau na samaki, kamu ndau na bagarara mataki, kamu ndau na bagabukui. Ena bugu ni boso sa boso kina mi kamu ndau. Kevi a elu matu na kaiwichi boso ni kalou. Amen. Kau ko koya. It is done. Sa adakaochi. Adakaochi. Sa ba sa seta ki tu na stage. Koya una oli fa kina omeka. Ay buka tika buka ni buka tau ti oti.
1: Sambula bina kana turanga na marama dhurubu nungone lewa.
2: PMN.

PM in Fiji, Pamanaviti. Daniel Ray Costello, blessed be your name. Savoy limana miniti me wana kaloko ni mbula ni mbula minaka ni mata minaka mai. Na wale una namuni sema minaka tiku maina nonda ngono gono lube viti maina tolu ina tini karua na kaloko. Ia tau manda na ngandrebi mena kathibaka ni tukutuku ngo tukutuku ni zonga baka zurutingo ena zebu kio kalandi ngo e Drury. Traffic is building this afternoon before the looming rush hour after a six-vehicle crash near Drury. Police told the Herald they received a report of a six-vehicle crash on State Highway 1, Drury, about just before 2 p.m. Today. And so two people have minor injuries and police are currently working to clear the scene. Traffic could be seen backed up towards Monaco City Centre. Let me just look out the window and see... Yes, traffic is indeed backed up. And so I can still see traffic out the window here in Manukau. Oena vonga, the tikoena zeba kia kalandi, e Drury, and singa levu ni kuosa, ki reiksa ki tu wawa mosti gari menta ngangara uni tiko na wakau motoka na wakau to lili, nribu tiko na ngole i vale, suku ti menta kathaka keina vuli, se ngole tiko i thakathaka, na leandra mbongi, se ngole mbeka nili vuli vuli, se na ngande, menta ngangara uni tiko. Koe, iya, and va kutoli. So nanda ngole sa tungan yu kenda nanda bulo binakara ratanga ni rendre butik mayo hirera. Tuwi mate, tuwi mate mbeka. Ya tuwi mbeka na lengalum ni motoka. Ya ba ilia va sa tingin bangko ni lulu ilibu sa tingin motoka era zonga. En singa libu ni kuwa. Iyo ya na mate ni tukutuku na kerungan ni tukutuku na visureti. Maybe hira na lewe ni songo-songo ni marama ni sanapaturanga lumi biti e Aotearoa New Zealandi in lotu Nimataka in anondra lotu in a singa seranga Nimataka ne katinkaru ni singa ni bulo sevi temba na bunu ene baka dhurtikina and Onehunga Community Center walu sanga bulu katolu Church Street Onehunga e Okalandi and teke buta katiko na lotu ngo na nondra lotu e na ono na kaloko e na ekavi ngo me mbaleti ratiko na ndra me vita lotal tinga nisuko na lotu sana oti na lotu baka dhurtikina tinga bibu saki and then we was about the thing and then below we get the kata and I can vita lo taki na non rangoli tiku mai na maramani non da sana and of all o kotoba eh rangoli tiku mai viti na non ra ngande tiku mai ni silandi and of all serenga mingo sa kotoba serenga no volo mingo ke mo do sa tanto lo alto nga ya no visu reti mai vi ira na leoni songo songo ni marama ni sarba ko turanga lo mi viti out there na in a non ra lotu na singa seranga ni mataka wakaru wa ini katini karu ni September Onehunga Community Center walu singa wul katolu Church Street Onehunga o Kalandi and ono na kaloko ene kavi ono na kaloko ene kavi waka dheru na lotu na vipu saki kei na ngonu ti ngandrevi moni na vii tukutuku ni takayani vii kim ni talangana ni mamituranga sao ni waka masuti talanga moni na tiko talangana nanda lotu watango eh na vinaka moni nendana me vii talano talanga ni suka na lotu to be kim ni kit sar no turanga ni lo mai viti na vasi lo mai viti nan dan do mai lo mai viti ni ngayani ni yo da sorrobo na le lo tuata da sorrobo na bi busa ke ndanga sorrobo na bi lo wai kata kata se ba bi ya na ngunu ti e ngunu ti bakai voe na bakai dor ti su kona lo tu ni mataka sa kiri mo ni ngi vitu ku tu ni taka ya ni na lo tu e na bakai dor ti ke ni singa ni mataka na ngai tokaru ti ti ku tu ngo en e kavi ni kuwa ni bula vinaka vinaka kwa livu na nomu nisa mwa vina katiku mai ena kavi nikuwa ya wakarita kati mingona nito ilili waka zaka zako Don Man ni sa sebu taki na PMM Play ena mbongi na noa e rasa ranganyo ni ngole ina vei lawa www.pmnplay.co.nz in a desktop se laptop se search for PMM Play in the Apple App Store or Google Play Store ya rani ni rani ni rani ni rani ni download sara www.pmnplay.co.nz ni taka ni nina maro taka na vitu kutu kiso na viala ala talanga iso ni vi tala noa talanga unira ni rungoza kawilika e na mwona liwa liwa ya pmnplay.co.nz sa wangu vitha na sekundi mivana kaloko mbuli ratu reki na yelongo e na PMN Fiji pamana viti.

Sivina vaina rusanga wul karuan naminiti nimbola binaka ni mata binaka mai. Na wali wuna nomni vito kuni binaka tiku mai. And I kavini vakarum vuka ni kuwa ni katini kanto ni singa ni vulo sevi temba. Ni varong tiku mbeka mena motoka, i vale, vale naka vaka. Na vivu no da vanga ni sema tiku mai kina. Ni sa vaka vina binaka taki saru vaka levu ni kinda vaka delitunga. And I kavini kuwa. Kiro vitalo tika kina maramarandini talangase. Fana afirota li vani. Alis tiku mai vanua. Mai vim biuti ko kwa avoe nando na maramu na wakai kito randin talatala sai mengole mai Clifton vakadhuru tigna nandra konferen di the Campus Crusade for Christ conference South Pacific e Clifton nimbula vina kethi sara na itokani lewe ni Campus Crusade for Christ ni tiko raungo e Clifton ena ikavi ni kuwa nimbula vina kando sambula vina katalanga na matatimindo matataka tiko mai na Fiji Truth and Reconciliation Commission mai wanua arto waka hatham bose tiko keina na arto hearings tala public hearings sa wati mai Korturanga Wellington wakatalan kinei Christchurch sa arto waka hatham hearings tiko ngo o Kalandi o wambule tiko vi ratu wano roko tawanga bulu binaka nawe kangu maleka waka libu nangiru meneka vini kuwa arto wasasa waka libu nandu merongo di nandu mwane mendo gana na na tala noa do gana ni tala no weekenda ya back to back tiko na nonto public hearings and a singer ni kuwa sama ni tuku na wani baka dengo ni baka dengo blata ni waso sa tiko ndana sing waso sa weke muni ni kuwa kere muni inga i tuku tuku le suma i wali wale sina singa kena ngono ni ngalala kina mena rongo di nandu mo muni vinaka wale evo oya ena kabisaranga ni kuwa arto tiko ngo na nona ilawa lawa rombolo na talaga nik na uri kay inaidu kay i Rachel Mario na wali mo na wito ko ni tiko kay na bisingo mi tiko berto na lalor to ngali mi vanua eh yo ya na ko na kserba liu totoka and na rendo tuko na nang wane na wasba ka pirtani fingers crossed min na ngalala na turangan ya sa na kangungo kan turang oso saru ko eh na ke baka sang nindo ta ka ka se sana misini and ando ka vivyo ko menda ulis tali ta vaka and ka vni ko ke ka na ngalalo ko enda na rongo na tik tak mi wai ro yo kom tanga na tala norto ko tali sumen na vyakani na nungu to kan baka vaka na mata sauti rambulo mbulo binaka ngenda sa sara tanga ni kenri tamba iyo era turanga marama dhurubu na ngone leo irne sulisuli era mbulo mbulo binaka ngaira riri binaka telenga pakasara kaya sawa kia denga ya lele mtiku birto urto na kain urto na weka ngumai za aunrobe ni mbulo binaka ni mbulo binaka wali mnebe zingomi birto mosese za vao ele noa turanga hivyo kei eroti na vuku ena madha wa sawa ti binaka sarapaka liu binaka wali mungasi ni wuli chwane zangi binaka wali mna kena waka lele zitalitinga na itukutuku es so eh avna sar wali buna na numni vivu kita katoka na kena viko ya kini tuku tuku telinga en mada o saweti vikim ni telinga me nepi avna wali buna vitingo mi virto na itoka ni bakata kaka na norto ngoli ngoli sombuya ni numni kor numni es ni kor to toko ngori na wali buna numni lalama kena alo ni vika wita ki vitingo mi telinga virto wonga ni ndelain doki doki Fiji Moni nana numi kete sarmanda kina Ena ya kavi nikua Do bulu na katalanga mende chapel Bulu na katamai Mandy Ni bulu na katalanga na Leoni Wanga ni Blue Phoenix Soko tiko na kavi nikua na walu na kaloko Lestel tiko ikandavu Mwadhi manda Zach

DJ. Master Lindo, the Kavaka, Voka, Nandambea. Nisivino ono, Natini Kaono, Naminiti, Nimbula, Nimbula Vinaka, Ni Mata Vinaka Mai, Nitaka Nini, Isaiah Zumbula, Ivali, Mena, the Kavaka, no Voli, and Lissamino Voli, Voli, Nangachi, Nitaka Talanga, Nimbula Vinaka, and Kavinikua. Yo, okay, Vambo, the Tuni, Warren Kaloka, and Bimbukin, and Blue Pacific, Mena Wavuli, Buisuba, Mesa Mua, in Anon Totoko Kandavu, Savon, the Lustikin, and Mokumbuki, o Zeca, mai baka tarungi tiko na bita na mada o saoti. Ia, mai maro taka saruko na nangande leka leka, na ngangachi leka leka in Islandi i levu. Sa ngole le sta li vanu. Ina singa moni tinga singa tingo mesana ngole sa rikandavo. Ena e kavi niko. Ni mbulu binaka na turan kavi tani u kemni keda de kamu kai moni wanga ni Blue Phoenix. Katana lai kina vi kemni na pasindia. Ia, wangan menraki marawe tutoka na Raki marawo na ingole ngole lesu e na koro e na eka vini ko ve maro e na kalovi ke muni ke te sarba kandendo na viso kaya ki tiko na vi buka e ki talenga na vaka uto lili ang ni sala sa kere mindra nganga ro ni tiko o Holiday Inn and Auckland Airport me buka sando kati baki waso ma sa kere mindra na vitar tar kirto ke baka o ni na vaka to sanguting ni baka mau ni taro manda virto ni vital no kirto e na na ya vidam daka ke boka ba ka dri kana no muni songo ya ba mi mi tiko ke boka ni boka thor sartinga ni na no tiko mena oni no boka ra o boka mau se da ba so me ni boka mau a ke boka oni na ve bu ki tiko vir na we kamuni ra ba boka mau ani boka ta tarman de berto na holiday inn in auckland airport ya ke boka oni ngandra muni mai me mai boka dur na no muni songo ni boka mau yo kalandi na nono tu namba ni telefoni rua vitu lima ndua saiba lima tolu rua vitu lima ndua saiba lima tolu na vei mau i lavo o kila ni o kila ni so wiki enda ndu da kaba so e tali taka sara e sa waka mi sa zoko tu sa waka e sa na kango i sama waka e sa kami kami ida tiko vei ya usana usana ndu bita tombe nga waka tiki tiki tinandola tini kalima mbeka se lima nandola se rosa ngabula nandola ndona ma vawa sa watu ya eh ye ke ba kau ni sare de ting sa makai bale ngati ko na na matu bale na so mini mbili na vol ni kankan na na vi na so mini mbili so sa ra ni kere bi buki ni taro bi buki virto na na gambling helpline ra na non to o na bani telefoni sa ni so mi na saiba walu na rao lima ni vosata saiba walu na rao ono lima ba ono lima lima saiba walu na rao ono lima ba ono lima lima ratanga ni free text moni kere vi buke ni vosa virto ena na bunta lebo ni ngo walu saiba saiba ono ni free text eh sanga ni somi nomi text walu saiba saiba ono sending ngole sanga na nato bilawa na safergambling.org.nz o sanga inda na kena korosi pa kumpamba sena /support eh /o sanga ingi i volanta langa na na vosena support safergambling.org.nz /support na nato number ni telewin tali sanga ni somi na helpline Saiba walu nan rau ono lima wa ono lima lima. O ya, na vei tuku tuku iso ngandar medana kila wata ena eka vini kua waa vei tali nengi tona muni maa dhongo sana waa ngaya ngi wata lea, he? Iyo, rolle le busara na neungu itoka ni baka zaka zaka ngerangai ngoli tumini kwe zaka zaka saran daru maka tumaina nonda singiliti. Na singiliti na Jersey kena Jersey talanga ni timi ni Warriors na nono tono sota digo na NRL Finals the qualifying final ni mataka kena timi ni Mbambale na timi ni Dolphins ya na Go Media Stadium ya Okalandi sipi na ono na lima ni miniti era na sota kena week one of the NRL Finals ni mataka saranga waka ruwa ini katini karua ni September kila ni sa wali kita sarambanga na tikite sanandona kana na osu ni rara ni mataka Go Media Stadium at Penrose, oh yeah?
ni sibu na ono ena lima na miniti na ni kabisanga ni mataka Warriors versus Dolphins ya ni mataka ochiangai singa tambu na rona sata tiku na timi ni theba ni Afrika sirto na Springboks kirto na All Blacks gona fourth and final test na wakadhuru tinga na M&T Bank Stadium in Baltimore mai ma Amerika oya singa waka roa iwe hira kia we kenda in a southern hemisphere na vio na kaloko na mataka ni singa tambo eh vio na kaloko na mataka li ni singa tambo oya to leading on a Springboks 2-1 it's the decider with the All Blacks needing a win to draw the four test series 2-2 eh yo ya Rich Monga returns at first five for his first All Blacks test since the 2023 Rugby World Cup final while Cody Taylor takes over as captain and then ngilongo that you're going to be tukutali ngito so and a wall na kaloko ke Ilias Torra nindra rausa na ngoli mai na vio kani marama miru na mai tomana na vingravia na vitu na kaloko ene kavi ni kua saiva walu na nrau saiva lima tolundua ma di ah sa mula katali ngule na wana bintalun iyai iyo mas magni sa re-racing osa sa tigong biyaka beso weekend iyo wuni vai levu Georgina Lendua merong sarmanda na domona ene kavi nikua sibi na ono ene rusa ulkaru na miniti nimbula binaka ni mata binaka mai

0: tini ka vi wana miniti me vi tuna kaloko e na vi tuna kaloko rono me vi tomani i talikina na marama vio kani ele no aturangi vio ki Olivia mbola tengi vi e na ka vini kua mea vawana tini ka rono mbongi levo ni kua toko ro takira vi sureti ina lotu e ra vi sureti tingma ina leni ma songo songo ni marama ni sana vaturangu lo me vi ti Aotearoa ni Silandi ina nonra lotu ni mataka saranga wakara waina i ka tini ka roni singa ni bulo septemba ono na kaloko ne kavi e na Onehunga Community Center, Walusunga Wulukatolu, Church Street, e Onehunga, e o Kalandi. Na wotin lutu na wakadhuru tina vivusaki, kina nondana wasea wata tika ndana mbilo wai katakata, vivusaki takitinga, na vika mbileta na nondana, na sika tiku mai, ina sosu waka au te aroa na maramani, sana watu rao lomi viti mai wanua, e na wula saranga o kotobu, na wula mengo, eh? Na wula o kotobu, asa kiri muningi vitu kutuku ni takayani, na visure tiongoni, visure tirani waka leo levo bikem ni talanga na ni mami turanga ni lomai viti bikem ni na wasu ni lomai viti bikem ni talanga na ndondomo lomai viti o ni sasureti ina lotu ni mataka tini karua ni singa ni vulo si vitemba na ona kloka ne kavi ana Ane Honga Community Center walusa wulukatolu Church Street e Ane Honga ni taka ni ndarawa ni ndalai sota ya ni menda soka luvata nda vita la noa ni suka na lotu kamenda na waseta lenga ngai ndaram bilo wai kata kata yo wakata na kina ke wakau ni na wuna wuti ni tu tu wakata ka ti kum be ka ndaram songoni wakam mau sio kem ni serang oni ngandra oni i wakam mau serting au kem ni Iyo, o kila ni arto na rani wibi wuki waka lebu sara na wekanda arto vingara vitiko arto zakataka talitinga ina Holiday Inn Auckland Airport. Na punita lebu ni rani ni vital no kaya kerto o ya Auckland ina saiva diwa ruwa vitu lima, ndua saiva lima tolu rata langa ni ningoli na narto vilawa Holiday Inn Auckland Airport kena narto social stalinga eh. Na punita lebu ni tale ruwa vitu lima, ndua saiva lima tolu. Na vi mau i lavo ke pakao ni ngandrevo na vi wuki ni ngandrevo menduo ni vi tala noa kaya. Misuli baka sala vi kim ni se ndua sarang o ni ngandrevo mo ni na vosa kina ni sa senga ni tangi i rao na na livo ni lavo sa o ni vako lusieti kumbeaka na vi mau i lavo. He? 24-7 on to helpline saiva walu nan rao ono lima va ono lima lima. Saiva walo nan rau, ono lima wa, ono lima lima. Ratalangan ini free text. Ina tali nambu ni tali boningo, saiva, univasata, walu saiva saiva ono. Ya, ni free text. Ina nambu ni tali boningo ya, walu saiva saiva ono. Sena nambu ni tali boningo saranga, sanga ni somironi ni vital no kaya kirta nandoni vengaravi. And gambling helpline, saiva walo nan rau, ono lima wa, ono lima lima. Ratalangan ini siko, wana nato wilawa, safer gambling .org.nz/support. So we tini kono na miniti me vitu nakaloko dangin donu ni ngolo ngolo si bono vi kem ni no ke ki mami ni tingo baka ngande waka ngito baka saka zaka ni menga ravi baka vuni wine kito sa ni to masi pali wali sini na sto tolo vi kem ni no bula vi kem ni tlano ke ki mami me oni bi kai tiko na mate taka na mate ndeo na mate mate sureti ni dunruva na mate se va ve io me sto tolo no bula pero ni mai tamantal ng gravitavi oya avi kimni na ngol lesi vanu telinga kim salolo mama stiani vir ke sar mai vanu ae vir ke na viwe kani ni na sotakaya mai vanu wakatelanga kina na moni madha waso sa tungu i matanda na vila kwa kina nandra ngita na ngwane na makumbunda kiri talanga na luvenda waya anda ngangaro ni tiko na vaka utuli lingo ni sala rao nita vila umani sara tiko paka libu sa utu saka na muni ndui mata vuvale ni hata vuna kevi ni vaka rumbuka katumai ni vaka dhingo vinaka
1: You're now listening to PMN Fiji.

mana tana kunau vai zin na sere hante ai sebi koi sami tu na kalo kena bomi na ka tai me lama rana mken wi ken de ken sa ndin boro Nimbula ni mata bina ka mai ha kinda bi kim ni tikani en na ka bomi bina ka ndai na pimen fiji se pama na viti en na bioni bili bani 531 pi Na bio liwa liwa ni 531 PI na bongi binaka endai Ni mbule binaka na marama na turanga Na thurubu na ngone lea Watana kini wikimu nini sulisole Ni isi ama tiko mai Warongo tiko mai na bongi binaka ni kuwa Na ikatini kanto ni singa Ni bula o Asebi temba Rono ndolo rosa nga bulu kawa Na bima bula talitika ni nabe indala ni abo katuranga Na bia sana tinka mai Menon tapanua Na bongi binaka endai ni mbule venaka ni mata venaka mai. Hambule tegeni wiki mni mbeka na siyama tika mai. And na live stream ni pmn.co.nz ni mbule venaka mai na tegeni buruburu za vangani siyama tika mikina and na mbongi venaka ni kuwa. Itaka ni to tako tiko na ngarabi tabi na mbongi binaka ndai Mei thabo tiko ntona mazao ni kia ngarabi na itaibu kapuli Paka thaka thaka Bei kia ntapaka pupale And Singa binaka ni kuwa Apa mbulo tika ni na nomuni ya Nomuni ndao ni pingarabi ngango Hele no turanga vio Nangeta manio malo tiko Ditao Olivia mbola tangizi na bongi binaka ni kwanza babi ni binaka bine mai tangizi kimbao na buku ni sama izaba na nani vingarabi vingarabi ulitiki mene tolu mea zaba na vitu kira na mitamana tiku na biwa kani na nata porokara mene bongi ndai mene vitu kene teni karona kaloko ina utinga na serango nda nangai rongo za tika ni ndona vitala noa na buku ni cover bill sena HIV AIDS ka ndo tiko na ulutanga bimbi habitanga na tiko kaza tiko mai nonda bonwa ni bolu bina kani mate bina kamai no mini ndano bengara bi elno to ranga biutane bina kavale bune sem tiko mai en PMN Fiji se pamana viti

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndo mai Paulini ya na sera tu e woli e malea sa simti ngobi kenda ana vitu e na tini e na miniti. Nanda tu tu bunga ni programu e na bunga iwe naka ni kua na sivi tiko na vitu e na tini kalima na miniti. Nanda na rongo za tikina na ni rawa vitala no tiko e na alama ni maadha o watike ya Dr. Jason Mitchell. Jason Mitchell ka liu takatiko na dhaka dhaka se na task force ni kena ni HIV AIDS maibanua. Kero vitala no tiko e na bukunga ni kena sa tumbo saritiko. Na iwili wili ni leni vanua e tau biru tiko na matengo na HIV AIDS. Oya ni gena na maki mekina ni yoti tiko na vitu na tini kalima na miniti en na wala kaloko anda na sia masare ni kina kina koro turanga mai Wellington wate kei turanga tau o ili sa tora en wuku ni nei lalakai mena koro turanga en na diwa na kaloko anda na rongo za tiko kina na ni tau betala no tiko kei en wuku ni ni cover bill ena na lawa ka sa wakati tu te kitiko men apa este ki pali men dia na buku ni ka na cover bill eh ya tiko ni lawa ya kita ubitan ngi kina abate ke ya Dr. Suli buni bola senior lecturer ni environmental management my Lincoln University Patrick Sakusa Fong doctoral researcher katiko na Lincoln University abate ke bile ya mikasa na wanga doctoral researcher talanga katiko na University of cover, of Canterbury University ya kita ubitan ngi tiko hena buku ni na urutanga ya na cover bill ni na maki maki na ya ena diwa na kaloko tini na kaloko nanda ya wa nanda ngauna ni rongo sere tali taki mai weke muni ki weke muni ni taka ni tosu bina katiko na ngara vita vena mbongi vena kenda hebe bambula rarambi ka sarteni weke muni na nanda ni sema tiku mai na vei ya sei autere wadha bunga ni sema tiku maki na ena bili bili vini 531 ena mbongi vena kani kwe ngoya wakalandi ena ndo sebo rua pointi rua na FM ni mbule vena Tong bulu bina ka mai fangaren ndo se betolu point di ono na FM mai Hamilton ndo se betolu point di ban FM ni bulu mai taurangan ndo se betolu point di walu na FM ba talakin mai rotro en ndo se betolu point di dio na FM mai tapo ni bulu bina ka en ndo se baba na FM mai Hawks Bay ndo se betolu point di dio na FM talakin mai na Tarnaki Manawatu region ndo se betolu point di ban FM ba te ki Wellington en ndo se betolu point di bitu ken ndo se baba point di dio na FM Christchurch ndo se baba point di dio dene din do se betolu point di walu na FM ni bulu bina ka tana kin mai inve kagil en do se betolu point di onu na FM ni bulu bina ka tana na sema tik mena live stream ni pmn.co.nz en bongi bina ka ni barumbuka and I

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Da mona tona. Senika kalanda moni ni vusetia. Da mona tona senika kalanda moni na sera ke Emilia kere. Asamo anu tika na kaloko. En nambongi venaka en da inimbul venaka ni mate venaka. An na sanga isema tika ma en nambongi venaka ni kua. Au re tika ningo sosare tingo maramata una lebu saratonga na pepa. Lebu sertingan ona pepa rei oso sertingan rambung ini kom boleh vinna kan di tau.
2: Boleh vinna kan noa maron inda rumah isu tatalam bang pina kan kua klani. Mistake mni na mata sao ti na num ni ngore so bo klai kito usaro ni tala noa tiko na mata sao ti. Vinna ko vale bu. Vinna ko vale bu na burung ngore ki mami tiko mai. O klani rto marosar na we kanta mai we roa ki nipia. Na numu ndo ya to yani ndanga ke kila tu ndanga ndo na kana le uni to kere ti kome me rango ri
1: we royar to bo bola ke ti ni le ndo na rao arto sanga ti ke buti nga to kana le sota ki to maru ba le bu ando bo le na kana be kani mai ya we ro be na ba le bu ni dingo mi tu be ki to na ma te ti mini PMN Fiji ki to wa ngole tu yani en na ma do sa woti na buku nga ni kena lai ya la kata kana bi tamba la pak so ko mun tuku tuku en en bele tanga na nda sami itu ke nda na itu ke ke viti na nda mi tu boli ni selandi na bi kanda la kudruma na nda mi tiku pata baka bi kani e baka tale to to ko bale ki to babin na ka bale bona na kanade tapi teke baka lolo
2: sandina
1: we wara kitu me vikito yo kan rara ni gai lelo kana tan ni sasing apa ruwa ye oh iya boleh pina ke master chane vangi ando boleh pina ke turang turang ya ando bikin tuna turang to bata kuna ke bali bona bi vingom vikito nang waliti yani na barumbu ka sauti
2: Ada talent tu sulmi kita pia sena.
1: Ya ini pia.
2: Ini pia.
1: Kata ni baruai kita sanggup bimbing mewah roh. Kita ngolah sari nepia, boleh bina kamela, bina kembali bina bising gomi begitu. Nampu kuni, zeniti, nampak bakau tu toka. Kita umai yang unu kita leh unu titi kita nampak ni barungai. Nimber ni kita ngelai sotean yang nampak ni turang atau tambo korecuta. Nampu kuni nonra tu leh tambo tiko ni sul sul. Nampu kuni nonra na boleh bos buka biti. Mati kini nanti tak akan nan remeke. Leh tambah tiko, anggau mesti kita ngani program kita baru tak akan PMN Fiji, and buku ni Fijian Language Week, and nabula aku ketawa.
2: Tetok, ya sahanda, nana mak seru tengah na bulan minggu eh, kan dia nanti tel tengah main nanda bulangi, tu nama ramani, sano lomai viti, iurong tel tengah ni nana tel cuma ngamai vita na. Na ndo bulu bulu tek me bana suva handicraft.
1: Iyo na ken gai na mada mingo se mada ni muri kito ngai ndambe kina vitar na kina pati kai Greg and Greg Trail na buku ni non rangwa le mai ar na me baka rita kita kasa kani linga tiko and Mangri Center Park ar na maramungo weekend na lubi viti
2: toto sana kau ngamai oi viti o kalai
1: ya serang iyo mena gai me baka nir tu tiko na kena komiti asa nakta tinga na dona 7th tournament ana da kitu nikena Singapore way ya
2: na in the center park
1: center park
2: sandi na
1: menengai koma Greg men me bakma data kan kena pom lalai ni songo ni Fiji day wat ken Fiji language week kasa tu manitiko men na men bakai zori na mada ni bulu bos baka biti ke na singa ke biti sai ko na kachini ni singa ni bulu ko toba
2: iyo tu takabiki muni na we kanda ken jimira katani I wasia mai soni tukutuku se ni baya do songo tiko ningir mai ni wasia mai kito ngonga na numni stesen na mani teleponi seiva walu seiva lima tolundua se rosaranga ni vitar taramai ni na PMN Fiji page
1: yo En na ni gede na magitay may na ni nasibi na walo na tin kalima na miniti anda na rongo te tiko kina na nei rowe tala no tiko na nei te wita no tiko wate kei Dr. Suli Wunimbola wate kei Patrick Dr. Suli Wunimbola senior lecturer ni environmental management mana Lincoln University of Patrick Sakusa Fuang doctoral researcher mana Lincoln University wate kei William Kasana Wanga doctoral researcher talanga in the University of Canterbury kito wita no tiko member letra cover bill kasabaga tutu te kitiko mai nonda na ngono ngo me na dona lawa kartu wasete ke kinana na rutuna numa na turanga leotongo na be kartu na numa membaleta na kava bilinge na nama kitik mekina ya ni sibi na walu ni tin kalima na miniti wonga ni ndala ndaki ndoki sta mai vaba hasib tik wikenda na walu ni bituni miniti ni bulu binaka na kwale mo ni sema tik mai na PMN Fiji sepama na
2: viti

0: Dar wa te kana to moi Vili and Sereke Amelia and Bongi Venaka and Ia nda ba bini Venaka ni sa se mo tinga mebe tiki kenda and moni telefoni kandua na turanga rengo me na kor turanga and Bongi Venaka ni kua o ile sa torra ba bini Venaka ba levo ni dende nda ga birongo din to mutale ba te ke ile sa torra no buku ni wasini ngona ni nela lakai mai na kor turanga do sambule Venaka me na kor turanga
1: Eya, sambula vina kama na korilava, sambula vina kana nanda ni sema chuma ina kavina kama ni sini kuwa, na programu ni pamana, na bogo ni varombo kwenye nde. Ini taki ni sambula vina tiko, tara viti kwa vina kana ita vingi vingi ngara viti, tara toka na mbata mbata toka kwa lingo na korturanga, nda wa vina kama tiko rani da vina kama tiko mbata tiko na bogo vina kwenye nde.
0: A klanta rote ka vunga na buku ni nandra nangito na Women's 15s, na Global Series Challenger, verto na nondo te utimi ni marama na Fijiana.
1: Yo, klan ni ndo nangito nga na namagiti ukina, nga kemkanda wako muri uti kumay na sotota ni Rakavi na nangito ni Women's 15, na wakaduri uti kumay Hong Kong, na mwani mabango, nangito kina na matatimi ni Fijiana. Wakatalinga kina na matatimi ni Samoa mwena Pasifika. Wakatiko kina na matatimi ni Netherlands, Spain. Wakakina na matatimi ni Hong Kong, China. Gito ena mwenye mazango. Lana magitu kina na timi Fijiana. Karto waraita katumu ina ndawini Vitumberi. Na singa ni kuwa waka kina loma ni maza wani saposu vinaka sareti kwa na nondo to wawarab na nondo to nondo matatimi ni Fijiana na sototongo na sototongo wawarab tegitu kina na nondra rawa ni rawata na itutu ni sotote ni burubura na embake runo dolu wosa wulpedewa kena tega wujuga ni kuku sarto wali kina ngwana Fijiana na sosota na pagadari tika na mwani maza ngo erto na sote kina kena mata timi ni Spain na mata imi ngita erto na sote kina mata timi ni Spain na mwani maza ngo mata timi talinga ni Samoa erto beba kwa sabari takatiko erto tika talinga ya mai Hong Kong erto na nama kita le tenga me erto na rawa ni bau poso vina kena sotota tarto na sasanga tali tinga kira me baka nanda mati timi ni Fijiana en na kena sanga itinga me rawa tiba vina kena na ganga berra ni ngai tiko bu na sotota ni mba ki bu me rawa ni ra biwala taka tukina sera sasanga taka kira me raduru dake kena sotota ni World Cup en rono dulu gosano kuli kadiwa satu nga na baka ni rawa ni rana rawa tanang kangka na nanda mata timi ni Fijiana may kadiba kitoka na timi na Singapore Sawoti timi binaka sa kadiba kitongko me nanggit na sota ke Spain ya me baka nda kila nanggito rakabisa nanggito kaya nga lebo na kaya rani da kaya lebo na kaya rawa ni kadiba ki volai iyo na ngai wakata usaranga na non rengito na leo intimi na wanda ningito. Sa kong tunga na pagani ni pinaka bira na nanda marap na nita katiko ni rawa ni rana rawa tananganga na matay ningito kay Spain na mo ni madaw.
0: Binaka toki berto na turanga na tatoto ni bala na buku ni timi ni Flying Fijians na soto-soto ni PNC.
1: May tsaba ni talaga, erto tiki nung kung nanonda matatimi ni Flying Fijians. Erto na sota tiki kina matatimi ni Canada and sota ni Pacific Nations Cup. Gito na wakadir tiki na kabi ni Mataka. May kanda ni Islandi, wakaki na may biti. Bito na kalokwa na kabi ni Singapore Wai. And sota tiki kina na matatimi ni Flying Fijians and na matatimi ni Canada. Na sota ni Pacific Nations Cup na mga visa wakalilay. Evanga na timi erto sa kautukina o Witinga, o Canada, o Amerika, e Chabani. Rona sote iliwo Canada watike i Witi, anambungi ni Mataka, o Amerika wata kei tawa ni raunanga i sota e na singatambu. O raunanganga mai na sote rua ya, e raunanga i sota e na finala e na madawa katara. Wale tra toka na ndoni vi wata wide sin rusi ser wakul, ni rutau sali po waro vina star na ndonda matetim, ta ki latiko na matetim ni flying fijin sungo le tingko, li buti nga vira e rutau kaumai mai na fijin rua, e vida e rutau lau mai rope, kakina o kapitani tevi teke ni ver mai chavani, rasenga ni rakau mai kina lelevu pero na non dai rangita tu mai varan sing landi Scotland Island di paleta ni sa ti hotel tu gran non so so ta en un sarango io varta ti ko sin rusi sarto vuli mai na veka erto la do ruma e na vulo chulai e na sota ni nations championship e to kina vat ke welesi England ke Scotland ta sa ti ko na vaga ni rawa ni rto na rawata ng ganga bi Canada and bung ini mataka na non da mata tim Frank Fidens er to sabinitiko ni sotota kartu tango magatiko ni dobi and on sotota me ba causa ka tiko ni tim tiko and ya ka bi mataka yo do telnga na kandari da ni ramai ke ni ku irana non da mena mena Fidens ku sota le na ngone bobu ero duru da ke mai kina sulit tiko na ngalala Aveira na doru merawani rana varitaki ira na sosota e soa varo varo tiki na kondi bi ni mberni ngai ndingi tiki tiki na tibi mena ngole tiki na World Cup mena ambaki mayango mena wadur tiki mai Australia
0: Atokisar kina Oceania Sevens
1: Ia tutuku roro vina kavi kenda in Islandi na sosota ni Oceania Sevens sana mai wadur tiki in Islandi Enai kauto tini singa ni bulo kotova, mata ni singa ni bulo novemba, na bauderi tiko mai roto rua. Ena kauto kina na mata tim ni viti, tim ni Islandi, Australia, ena tangane, Samoa, Tonga, Cook Islands, Niue, ena sotota ni marama, ena le tukina na tim ni Fijiana 7th, Australia, New Islandi, Tava, ni Amerika, Canada. Varanise, erto na kauto mai, ena sotota ya. O plani mateni ngauna nge mei wadur tiki nei Rotorua, to varita toka na usenia rugby, o katana kini bretu le New Zealand rugby ane singa nanoa, ni sa ranana maiki sara tiku ena sotsota ngo, ka nui taki, ni rawa, ni na wakaburea, na wakasa ma me kauli ustalimento na sotsota ni International 7, me mei wadur le New Zealand David talo tatonga na sotsota ni Oceania 7 na no talinga sa kai wa kikila ni sotsota ni HSBC 7 series ko na tingu tingu na bulo nove bo mai tupai a mena kai zaba mai parencia na bulo me na sotsota sa na baka nga taki me eran na dingi ta kikina na timi merna ngai lengito na olimpike na rundo lu rosa bu kawalu mai Los Angeles Kembali Amerika, tim ini tangan tim ini lewat rusan lagi tu na Los Angeles 7, solo Los Angeles Olympic Games lewa matai buat tulwa tim ini tangan kena lewat mana sosok ten HSBC yang nampak ingo erto nangai kau tak kena sosok ten Olympics mai orang cakap urang kenapa

0: Ernanga i kau mai ana vei sot sota leso ana vai dori tiko. Ka wili tiko kina na sot sota ni Oceania 7. Kana tarra mingo i roturu e namba kiko. Kembali na sot sota ni Oceania 7 zene namba ki mingo sa rawa. Ni nanga i madala kina o dhi mena oka vata kei viti ena sot sota ni Olympic Games ena rungu kusungu ta salim sar chuna vital no na lo bali sing rom tangu sar ngot salim sar vital no ana ken na no saka de bagi tingo de na bagi permero to bol so te oceania o klani of to sana va ro tikina ver na kanta mai rotorua ke hamilton klato na ni da lele busar abi ken ta tanto bo muria so to te sevens va bi go in islandia na marutaka arawani da na golani mentale bitokun vera na nda matatim ena sotota ni ushide shebe ten kotu ti misinga ni ulongo kotoba ulo kotoba ena mata misinga ni ulongo vera
1: Vina ka, ndo talimbe kena ka, ni bea tomana se bea baritaka, ni bea ni meiza.
0: Nagoni sarangango i Wellington, wakaduri tiki na na sotota ni handball. Kondo nangito ko, weekenda, au kila ni vikenda vile munga sara nda sember ni sere da na ngito ko ni ngarebi mai nonda yo na soto te ni handball po edo ritiko na nonda soto ta na marambu era to tingu sara tingango na mata timi ni nonda wanua na mata timi ni viti era to ngito ena singa na noa kena timi ni Australia to ngito kena mata timi ni Tahiti ena singa ni kua soto ta na ngai rava ena singa moniti ni rawan pa kay pasko sa toko mga lila yara takos tu kay matanggur na matatimi ni Australia na matatimi ni marama ko na kanso sa toko mga lila yun na una sa nga mi una wari din ni doli bi baka tabuli di sama kayo na muna ko sa tayel kina yun sa na kerean do gerto na nabagalis lesi me rawan baka ni nangay doon na noni tabi membaleta na sa sota mo bibi na non da mata timi ni mara te bala ba Hello, you believe in a car?
1: Ni sambu le vinaka. Au kere kere nga ni reni. Iwa madhala teki kemu ni nga gai ya vei warrongo tiko. Ni sila ndi tau dhako kemu ni nambongi vinaka endai. Ni reni iwa madhala teki kemu ni nga. Kere kere ni gai reni iwa madhala taka mbeka nga na matatimi. Ndo ngole tiku maina mai vaita vien na Oceania Championship kere kere.
0: Ok, ni mbulu vinaka. Kia ora ni sila ndi. Rangu nga sama lang ba? Mungkin lomeng tahu tak metelius, uwasi nabi tu tak telium, non tutupus na model, tunggu lihat seminggu orang mai bahan poli, ini minggu ini sorry, aku pun pernah tahu kerja kerja kami kita nak gitu handball kita di dulu kita dah orang sering kila, lagi tu handball buat, lomeng tak ramai yo put bentrai. Ni si main nadi ona empaki runun tu lucu silikon. No minit tak aku aku tu lucu aku ni gol tak ni kita roni kota main aku lah. Puna no betul gol ni. Ya sama ni manit aku buat kecil na kita ngor nak runun tu lucu kawal runun tu lucu kajiwa. Sama ni mani mai tahu tal tu betul nak yang tak kosong main macam COVID 19. Iyo na mbak sao ti sale kito ya bala tatale na na handball CD parto bisu reti main na ayep memang kita kita la handball CD yang na soto soto ni ingone le na tunia ki lagi apa kai tu mai ukel to mandi ngon sate di kita parto li baita bina ngone le wa mbak tin ka bitu buat ke mbak tin ka diwa itu mai rota tin mai do bini kan di mana mbak tin ka diwa kartu erat kena apa ras tentang nilai apa itu kebit sama niat pemegang tu na boleh cari ITF
1: Vinaka sakara vale bu na irongo tatoka mai na kore turanga na mbongi vinaka indai kita salo lomo tu yani na bukuni moni madawa ngara vitavi na bu vale vinaka vale bu naka na zamananga sa tarawa ni mwanzo manda

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Tukuningi to na kavne kua. E kai o seni rosi se rua kula ni rato sa wawaro na atu e na kian na tango magina bilo ni Pacific Nations Cup. E kai o se rua kula ni singa ni rarao na timi ni Canada ka rato na satawa na matai ni nonda to ngito. Rato leo e rosang wukatulu na dhorobo rato ndingi taki e na squad ka wile tiga kina e rato leo e wana dhorobo ka rato singa i leo e na wawandua na timi ni biti. O te reo tamani ka sa matataki viti e nangito lewe a vitu i noke rabu i wasa mai na timi ni taviuni penai a dhakambau kei i soa tuai mai na timi ni nanronga. E na kapitani taga na timi ni viti o te vita i kani vere e na i tutu ni huka e rona toma ni koe na i tutu ni prop o peni rabai kei mesake ndonge. Mesake bode bode kei temo mai e na vonua e na toka ni tutu ni locks kiti o nesalawa moti kai mare kei i soa tuai e na o no vitu kei walu, Frank Lomani halfback, Isaiah Armstrong Ravula fly half. Manasa Mataele kei Chochina Sova na wing, Kalaveti Rabobo kei Virimi Wakatao aina tineka rua kei tineka tolu fullback o Sikele Rambitu. Na timi ni Fiji Water Flying Fijians e na sota kei Canada e na singa ni Mataka e na matai ni nonda tongito e na sota ni Pacific Nations Cup kana waidhori mai Chapani. Ero tomei nruka ne oito tini mini tini ngito na timi ni under 16 ni marama ni nonda bonua na Fiji mini coolers e na kadrua ni nonda to ngito waka tombo e na sosote ni OFC under 16 women's championships ka waka dhori tingungo e na yato Solomoni. E waka sa kiti tisara na nonda to ngito na ngone leo ni ero to sota ke na timi ni New Zealand ka ero to nganga e na mbaki sa oti. Ia ga me skora o Bonnie Rice e na oti o tini mini ti ka ero to me nganga na timi ni New Zealand e na ndua kei sen. Na timi ni viti e rato wangaroka na timi ni atu kuka e na matai ni nonda to ngito wakatombu e na tini ka ndua ki senga ka mai dhabu sau sau o Andi Ulamila Rewa ka sanga i matai ni ngoni viti me si kuotaka e lima na kai e na ndua na ngito basa kiti sarana na ngito Ulamila Rewa mai lima na skua mai rawata rua telenga na kai mai rawato turi kambose wanga kei temalesi masi kawili talitunga kino Esther Vuniwi kei Alicia na Ryan. Na timini viti ena sota kei na timini atu Solomoni ene utu tini norito ngito waka tombu ena singa ni mataka mena madhala kino dhe ena dhambedhaki kei New Zealand kina semifinala ena madha o mengo. Na timi kananganga ena sota tongo kei koe ena karua ena laki boetavi na sotsota ni FIFA Under 17 Women's World Cup kana waidhuri ya Morocco ena mbaki bo. Erto mai dhalata na itutu ena semifinala na timini Under 19 ni Turanga ngo ena sotsota ni OFC Under 19 Men's Championships mai Samoa. Erto mai nruka bai Tahiti ena yotio tini norato ngito waka tombu e liu toka na timini Tahiti ena rua keisenga kama indona skoa mai roato Abdullah Kairati ia erato mani nruka bai Tahiti ena kai rua ke indua. E kai o Marika Rondo na ndoni bai waka tabuli dini timi ni rendre sarana ngito ke Tahiti ia e maruta koko ena norato sasanga na timini viti. Na timini viti ena sota ke na timini Papu New Guinea ena singa ni mataka ena kena wala taki nei kalima ni tutu. Erto sa mai, erto sa ni pasota, erto sa tigo mai tonga nei timi ni netball ni nanda wanu ena buku ni sotsota ni Oceania qualifiers ngo ena buku ni sotsota ni buruburu ni netball kana waidhuri mai Sarene, mai Australia na mbaki mai ngo. E kaina ndoni bivoka tabulidhi ni timi o Michelle Parsons ni rito sa dhadha sa rito wa kukua ena nonda to wawarau wakamibi ena nonda to wiki lengi to nangone leo. Na timi ni viti, na timi ni atu kuka, Papu ni gini, Samo, Keitonga, na waita viti kwa na soto tongo, kana tiki buti kiti kwa na madho mengo, en Tonga High School Indoor Stadium, mai Tonga. Na timi kananganga ke koe na karua na soto tongo, na waitavi, na soto ni netball ni burubura, kana waidhori, na embaki mengo. Sa ko talaga ang gore ni na itikitaki, may natamanin ng gito na kabinikuwa, no minindar vingarabi, asinate, wainigolong.

0: PMN Fiji.
1: Tōka, tōka pakao tina sereame vir tōna mate lao lao na Lau Vachu Band. Lengu hohe, pāmaro te kende tiko na mbongi vinaki ni kua, wakarau mbuka, nei ka kadioni sina?
2: Tinikandua.
1: Oi, tinikandua. Ule, isa, tos tali tiko i muri. Tinikandua, isa, wala tali vi mama na wula. Pela tali mei dava tali na wula. Io na wula ngo, na wula i hule septemba, na wula i wawakanda. Wanua, i wanua, ngo na boe teiti ko kina na ayam baki lewu, ngo na ubi e. Wakanda taki tiko na ubi, sakandre, tiso mbu na lewena, teiti ko nandalo me e woi niwere, te iwo te talanga na yambaki, te kabu na beitinga, mai te tatanga, sa te kabu talanga me te ina kawai e. Lebu na, na seni kau, sa na seti ukina na moli, na mango, na ndrala, mbui, mbua ni viti, mako soi, na wandamu, sola talitinga kina na via, wotu talitinga kina na uto. Ena ya to tel tinga mai na dilio mai na empati ni empati kadiwa yo ena bulo septemba o kela na bulo telanga septemba moni na numetiko sana te butal tinga ki na daylight saving ni karusa bulo kavitu ni singa moni tonga toka no ni wola ni wula ngona ngona enda sana mbita tali kina i muri na nonda kaloko e si meri li mwadi nambongi ni varo wai ni karua sanga bulka vitu sana muni sana mbita na no muni i kaloko sana visa utali kina na ngauna Ona numa tiko ya.
2: Iyo, daylight savings ni Ronondolo Ronondolo rosanga buluka ono tega buti kona singa tambo na sebi tamba karo sanga buluka bitu ni singa na rona kaloka na matakle lai ngona ni santa buki na nambo ni singa barwai ni to sesa rilio ni toso ilio ndi tau kuni kochi kento ti kemure
1: iyo mbaleta ki ona ke la kole lotu ni singa tambo kuni na numa ni kona na totoleani Dan nagi lako lako sana Ewe ani sasuka na lotu
2: Iya, iya
1: Tongga asar toko nung niwol niwulang ko Rosang bulka bitu Di septemba Iya nangon sa abo etin Tol na miniti metin Na kalok sa angon eti ko ni We na numi we watai Ana sere na manitali bontale Saiba walu Saiba saiba Saiba saiba saiba lima tolundua Yo, tonton tiko bikin to na bikin. Mili kay mi piorova. Ena baby ngau na minum ni nambang bina kani kuwa. Bikin ni sengay si mamay. Nimbula, nimbula binaka.

0: Nga mon rau api o rawa ke i Kuini. Pa maru te kente tiko ena sere totoka ia. I ena ngauna sa sivi na tini ena tolu na minitia. Wakamo sa mai full speed tak tiko na. Sa ngauna sa rangangona ngauna ni sere talitaki mai veke muni. Ki veke muna ni. Iyo ni... Sema mai, ni ngiri mai, na mani talivoni, seiva walu, nandrau, seiva, seiva, seiva, lima, tolu, ndua. Peke mnina senga i sema mai, serengo me nomuni.
1: Ia be mamula ra ramba sarti ke ni weekend ke sar no no da kla ni bong ni barom bok ni kwa da da wa sato sato kina waka mata be kani waka bu vale a waka i tokani waka da da kapata a da ndo tu mandana waka malumu ni a loma ni mada wa a ndo tu mbeka na tano sen ndo tu mbeka na mbese ni wa i tiko ni vitala no na bong ni na kani kwa ke te wa mbule tike ani ke ro waka mbule tike ani na be kani en na bong ni na kani sen ni ngule da bikem ni mbeka na sa mati ko mento lili angole tukum beka na le ngare bitte beka da kadaka sis ko tukum beka mena da kadaka na bung ni ko ni sema tukum mai ni bule benaka benaka pale bu nan do sema tukum na bitte ko ni tukum mai na non tapa tapa benaka ngo na PMN Fiji and ang bongi pina kani pa rombo kanda isang ningule dapat kimo nimbeka na sa na sa siya mo tigong beka may puno ni zakadaka nimbule pinaka pinaka vali puno siya mo tigong maya pa ibir kita sara na nonda bay Fijian community and bay sa Aotearoa ang bongi pina kanda ni isang ko tigong beka na buku ni baka baka raw kin na Fijian language week na mother ni wasa baka biti nimbule pinaka pinaka baka lebu na kaya na tu teki tiko na kaya na maruri tiko na nonda wasa na non dei tobo a baka bimbi na non ra baka buli ditiko ni soli soli ngani kena zungeni tiko na non da tobo kena non dei bosa non da bosa bosa na bu no kada sa mai tiko buli tiko kena go iyo na na baka ni reni ngir ngir mai kena sai ba wal nan raw sebe sebe sebe lim tolun do ke ni bebe na numi na sere ni ve kere sere a bebe te na sere na bongi bina kandai na namba mo ni ngir ngir mai kena ya sai ba wal nan raw sebe sebe sebe lim tolun do se ke baka ni tiko na bola mata na bungi benaka ni kwa ni pangaranga na ni tundro ni beba na PMN Fiji ni bita meke na dona message kero na kazi bakani na nomu ni sere ke na nomu ni beba tayo na bungi benaka ndai
0: iya na sere ngoo kote talti nga virto na kikito ke anda may wai roa rto na matilao la rto so sere ngoo na tiko ngoo bule benaka chochi mbua ki master chone dhangi Nung daw sero talaga ko, nung kukatun raw, nung kuseni kao, may pamaro tekim ni tiko ng bongi winakan ni Koa.

0: mare. Mai nganga voli. Ako tu mena ngaone ni sasivi na tini e na tini kadhiwa na miniti. Wakuriti ko na bebotai, na kera sere. Wambura rarambati ko beira na wakanda mai na mai wangarei e na ndua seba tolu pointi gono. Hamilton, Dombula Binaka, na ndua seba tolu pointi wa Tauranga, ndua seba tolu pointi walu. Ndombula Binaka na wakanda mai Rotorua, ndua seba tolu pointi ziwa. Stegani mulete petelanga ke mendo mai Hawks Bay. Sempa wata talutinga na frequency ya na ndua sepa tolu pointi ziwa ke Taranaki mano tu ndua sepa tolu pointi ba mana korotu ranga ndo mbulu binaka ndua sepa tolu pointi vitu Dunedin ndua sepa tolu pointi walu Invercargill ndua sepa tolu pointi ono Wiki mni talanga na wekanda sema tiko mai na Facebook page na pamana viti ni mbula binaka. Serengo meno mni.
1: Wote talitinga ni vei ropati.
0: Yep.
1: Kerto no mo e la la wa en bongi bena ka ni ko bena ka vale bena ngir ngir mai a na kere ser ke no bote ser en bongi bena ka ni ko
0: yo go norto na orto na president team harto ba baro ti ko en ngito ni mataka mai pakuranga to na golden oldies Serengo, minum ni binak balik beropati na sema ngiri mai. Na sero ni kerea

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tōtoko na kenea, mai na kaworo, mai be George Fiji ve kosa kerto na Paradise Roots. And na bongi vena kenda. Esip tingo vikenda na tini, and na tulu sanga bulu kapana miniti, katin kando tiki nisinga, ni vulo September, ronundolo rosanga bulu kaono. Viva na numiti ngabe na kamale mwosese, na viva na numiti kumai, sa online tiko, sa tapozi tiko indona nito wa app bowe, na edhana tiko na PMN Play. PMN Playing o kebukau ni download tak apa nama ni telefon ni rani barongo and stesen ni rurua ni Pacific Media Network ni New FM batik na 531 PI ko tigen kena go na nonto to programo and PMN Fiji kanto di siti ko na bebarong buka to dok sara eda na tiko ni app go na PMN Play sa mita positi ko na mada ongo wike muni na nonda sa narara sar ni sar ni barong tigen na nama ni telefon ni ebebo no kese ni ngoli kena iya na ambong ndai na sir tara pongo sa botik tikin kina wike mundo na nei lawa lawa se na committee na Fijian community and my way ro na bongi venaka ndai we master chone on sami ha torang to wat me the con robe mbule venaka tanga be master gander torang ni na be kavo go me madwata na mbule venaka mr gander botan kina be ose torang to wat me to be si malombula be ermaya na torang ni mbua buke buke tikini presidenti mai mai wero ma lombula tobata abata kina be teito ango turanga ni lovoni ve chochi ma loka ya turanga ni vivia tala kina be wise li bai ki solo arto turanga tobata mai te bioni ndombul binaka ve e pituranga yang me kandabu tala kina be presidenti o teranga yanu mai sawa en bongi bina kanda sing ningole da birto na marama arto wa lewetiku ni hamata bose ve mbua malombula to ve chowana malombula to bata no mbua na dana tinga mbua ye emarama ni nandali malo ye wata ke ili marama yanu mai kanda bu do mbula binaka apa mimiti ko ve turanga anaita master chone mbulo bina ka tana kina ve liu liu se president ni community turanga yanu sandra tena bungi bina ka ndai ser tara bungo sa bote ser ni bakam bimbi ve ke mundo ni takani to se bina ka tikana gara vitavi ka da uklani na ta ka tal tumba kana so se angona na bungi bina ka ndai do sana no mitiki ni kina na ser tara ba

G. Totoka, totoka pakawati. Io, serki papiloni, wanua ni sudu kena oni. Tona taubu tribute, to wamaro teki kanda tiko na kabibina kini kua ni sa tini kandua ndonu na kaloko. Wiki mnina sengi se mai ni mbula binaka. Namun itali boni tali seiva walu, nandrau seiva lima tolundua. Berto na turangan ita mena west, ndo mbula binaka tamai wilibe, tamai gotsoni, tamai tumbuna, tebita nruli. Ratu Manasa, Rusi, Bread, Leo and the Kua, ke mo se se ndo na numiti ko na sere taravan ko se ngateling ni le tavi, to na turanga mai neta mai chapo, o ta huhu ndo pule binaka, ropate, ke num ndo matelala, na president se to na golden oldies, ndo na numitali tika na sere taravan ko. Semi Kaitani, Tandomu au rui masita me nomuni nambongi vinaka ni kua.

O kala ni baka e kalunga ta pale borto me sa on bugi na kenda ni baka ruana non rto ser ni non rto rosi da un bulu binaka binaka baka lebu na se amati ko mai hen bon bina kenda sa sipting of kenda na tin kan dua en rusa nga bulu na miniti abla tal tin me da bana vinga rabi na bon bina kenda ke ro babin bina ke gen wiki ni na se amati ko mai en wata wata bina kan go en bon bina kan ikwa ya na ser taraba sa botetiko ve tau na tano tea trust mai Napier e na bongi vinaka endai vei turanga tau o tambo wata kei kei Bianca anrambule vinaka na viwe tini a vinaka vale na kena ni tau leithingo mitea ni na mate lawa wakathakathaka ni PMN Fiji ni PMN en Singapore Waisa oti tataka pa oti na leithingo mi na viwe wakamimine ndo wakathara na abu vale na buku ni nanru tau le katoni ni na isoli soli na nanru tau langa sere pati kena meke kita ube nanumike mdo tika yani en Sereta Ravongo, nomro buvale batikiri kese sara na lewe ni Tano Tia Trust, mai Napier, batalaki na vera na buvale na kurvoli, batalaki na wiki mdo kese sara na buvale, ndo tiko na Tano Tia Trust, baka mbimbi talanga vei tabale mela ya mundo, habibu titike ni wiki mni, o mosi se taba, na mbongi binaka, nda indo sa muna numitalitinga ina vitamani, mai otara, na mbongi binaka ni kuwa, don bulu binaka binaka bale buna se amti ko mai au ke lani au betaronga ni se bomba kana ke mdo pea bulu binaka tal nga sola rendindi a binaka bale bu sola na message ti ko mai ana ke reseri ti ko mai na bongi binaka ndai na ser tarabango ando sana no mitika ni kina na be kani en na bongi binaka ni kwa Wonga ke na mbukalo, ako na beso li ni utia, dana ronga dati kuna ndomo Nikki Bedos na Serebe Mama wate ke Hianu Boys featuring Natalie Reikon Roka nungundina. Ni mbulu vinaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tatoka Nongundina, Yanu Boys. Ko te meki na ngaone ni sabo e ruasang bulu kalima na miniti me tini kandua na kaloko. Totol saru na ngaone e noa? Tini karua. Kere me toso talimur. Iyo totol saru tiko na ngaone sabo kala talim tini karua. Kala talanga ni kiru mai thava. Vavinu vina ki tiko yani na numuni... Ndua pata tiko mai vete keke rao na mbongi vina ki ni kua. Kupi tuku tuku o sei tiko yani ke ni thalata ni re ni ngole ni to Facebook page na matawala na PMN Fiji na tiko kede kina na e na vei tuku tuku na interview na mbongi ni kua en PMN Fiji.
2: So first of all, thank you.
3: Yeah. Na ve ke kan ni ve rongo da tale se ni da lata na vitala noa na matai sa ikona ni roa vitala no ki Dr. Jason Mitchell o ko na turanga ka chairman ji ko ni AIDS task force maybe ti ka li ta katiko na ke na sangai me na taro ko ba ko lutu miso bu na namba ni se na lwil wili le nuwa sa to biritiko na matengo na HIV AIDS ta ka patike na maten tu na bu ko ni sa sanga ngo ke ro vital na tikina patike ni ke ni karu na to vital no ker to le to na turang kar to kenan dau ena no to ndui tambana kar to tiko mai na Lincoln University ke ni Kent University of Canterbury ka ke to vital no tiko no ko ni kabo bil na lao ka ba tutu tei tiko mai viti na dona lao ba tutu tei tiko menan du menan du rezaik na kani go ena umana na ken na volitaki na ken na tiba ki na volitaki na ken na vakau na na yangona eh yo ya pate ke na ituk tuk ningi to me bonu pata la ke na ni ro vital no ke le store ke to vital no tal tinga ke na pate ke turanga tau ka no to coach ti kona le ni na mata timi ni Fiji handball karton ki to politik go Wellington e na moni ma da ongo ni re ni re de ke dia na ni to andra ni beba en na e vola mata en na bogi ni kwa
1: Iyo, bakuri tiko na Pena numi na vivo tai. Wiki mami, wiki mini na sengai se mamai na live stream. Nimbule binaka, ni na yan rambongi tiko. Ni na numi tal ti nga na ser taravango. Waka wale niao. Kalitui. Menomo ni na bongi binaka ni koa.

0: The PMN Fiji.
1: Wonga ke munia ena serele di malo ana domo ia chosa tiki weni kolo en na bongi vena ka ndai sa sipting sa voting go bikin de wol na miniti mitin corona kaloko na serta nga mea sa na meda bikin na ni roving ravi en na bongi vena ka ni kwa be ba bini vena ka bali bu bikin da na be we kani na lube biti na nomini ndo toko na politika maina bata bata vena ka ngongo na nda bata bata na lube biti be singa barumbuka maina tolu kina tin corona kaloko ko tolo kalo ki na vitu na kalo kunto vinga revol timi ki na nema itengi vikin bau an mai na vitu ki na tin karua kiran do mito mana tiko na vya kani na vinga rabi we kemuni an na vinbon ki sara ni varombuka va ben vina ka valebu na no muni vitu koni na no muni nda u ngir ngir mai na ker sere be bute na sere na ngir tu mandanga mai na va ben vina ka tu an no poko ni vei prokaramu so hendo mbiani mendando rongo do tu mendando kila na vitu tu mai non dava nua o tala kini ke New Zealand ka sale butu ke na waka vini vinaka ka kera usa waka nini vinaka tala tunga yani ni nando na mwini madha vinaka vikenda na mwini madha usa tunga ya matanda na buku ni vi taibi so ndan garaba waka bubale waka mata vito kani waka ilawa lawa ni na ngarabi vinaka na nando ndu itabi ka kitu sababu nini vinaka tala tunga ni vi kemuni kia sara na baka baru tiko na buku ni amada ni bosa baka bite na be programu so ni na didi baka tiko ka kito sabani ni vina katika ni kito tu baka rautal tunga ame kito na be buke na buku ni kena kamuraki na nomu ni be tukutuku na be tamba so na video ni bitamai na buku ni baba rau se na be kai so ni baka dhora na buku ni madha ni bosa baka bite na na maru taka tiko na ma anabula mayongo ya meza buna nandangu nukataraba Debe lo mani pagalebo ni timo si takamanda.